0: 후의 고래로.
1: 제나 퍼터링아 이리에 파카롱 마이마포 포하츠와 와이마 테네나 코히마 아와자 아티부자 타이나키 아티파나 와이파레이라 파타 코미마 에이프타테 파카타이나 모나로 푸 파카타이타이 오티마 타치니 우마 타니파 아카이 티모효나 카파에리마 티카이마 피츠 우마 로헤 티카이마 토르 이브라이 파카타가 오가 투 하이 테마타치니 카 파카코 파니아케 킹아 하 키나키나 I putate whakatauga mō ngā rōpū whakataetae o te matatini o ngā taniwha, kei te mōhio ngā kapa e rima te kaumā whitu no ngā rohe te kaumā toru ki te raupapatanga o ngā tū, hei te matatini. Nā te arikinui kuini ngā wai hono i te pō te kōwhiri ngā kapa i whakahaere ki tūranga waiwai marae i te rā horoi. Kua whakaropuhia ngā kapa ki ngā wāhanga whakataetae e whā, ā ko ngā kapa e toru i te upoko o Iara, ka angātu ki te mā tangireia. Hei tā te heamana o te matatini, hei tā tā herawini parata, he tohu e nei kapa i te kaha me te mana o te ao Māori me te kapa haka ki te ao whānui. Ka tū te matatini o ngā taniwha ki Waikato mai i te 23 ki te 27 o Pēpuere e 2027. No te wīkene nei aukati ai te wāhi ki ngā tonoanga kaunihera mō ngā whakahautanga kā wanatanga ārohe. I tēnei wāne e tautokohi ana e te hiku o te ika e whangārei me te kaunihera ārohe o te tai tokerau, tētahi mahere whakakotahi. He oi anō kua whakahea kaipara i taua mahere ā kua tuku i tā rātou aketono ki te kā wanatanga. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko tepenia e tū whirāna ia. Ki ngā whakarere kētanga.
2: E waihakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te taitokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitokerau whānui.
1: I whakawhitia ngā whare te kaumātahi i hangaia ki o Māhu, whai muri i te āwha nui a kā pareira ki te marae me ngā hapu o reira. E ai ki te minita take whare i ai ki a tama pōtaka, i whakatūria au a whare hei nohoanga mō ngā whānau i pāngia e te āwha, ā ko e tehi i noho ki o Māhu marae mō ngā marama maha whai muri ake nā te kore i whai wāhi ki whare kē. I whakawhitia ngā whare te kāwanatanga ki te tarahiti o o Māhu, Māhu marae mō tētahi utu i tī noiho, kia noho tonu ai au a whare hei papa kāinga mō ngā whānau o te hapori, haere ake nei.
3: Nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwhānui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhia o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu. E tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia ki a rānei, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi noho, hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui.
1: I whakarewahia e te kamupene hoko rawa o ngā puhi me TNG Fresh, tētahi hononga pakihi, hei whakatipu ropere me ngā turutu, arā ngā blueberries ki te tai tokerau. Ka tukuna ngā hua ki te mākete o konei ki tā wāhi hoki. E ai ki te māngai mō ngā puhi asset holding e ai ki a Murray Rāpana, he nui ngā tūranga mahi hou ka hua ake, he kaupapa whakawhanake ngā pūkenga o te whānau, ka mutu he mahi e hoki anō ai te iwi ki te mahi. I runga i o nā no whenua.
4: E hakakaha nei te, te ohanga ārohe, kātahi kārua e whakatipu ana i ngā tūranga mahi, kārua kātura e whakamāno ana i te iwi te pai wāhi ki ngā mahi ahu whenua, hou i runga i tō tātou whenua tuku iho nei.

0: Tiiti katangi hoki ko kaka ngā kaka wahanui te reo o tainui.
1: Kotaku inorita e te kakara.